0: ma farha homa la daga furume war gilla le afara hate la sia dariwa bala kamalu monari hare hon luago furume war gilla le gain de tuluma gurigi lile di lagu sera guduwa ba le ane guti lu gurigi lile di video watao luago ye o malu mafio gate itarani lubaite ahe banga bidebe se luago lani bungi latare Baunying, Ababarita Gunilago Nihi la Kati Lida Furme Warg Gurigi Buba Igir a bay le lube bedebe hani yin ligibuga latar Abame bidi aranda luma gurigi ligi Larigiemeti Gayara halime bagiribu dun lagun latar ichigay bidevese Ahabunsera abba gurigi la nuguni buligibugin lurdu Beluba lidon uwarini luma Lago hibuguni wagul loy le deregeruni bulun agusere goduti Le deregara bu me gusar gudu tilu sudara, aba me badaru. Ninaro bau, mafri dupa de gulan yingin dari ba fayeru ni lagu mohon gawana. Agam badu luago arinya wagua lilameha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi guar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, didas lanik. Abun lubeti la figo gudu bagu le bonwene, sagabe. Fui bei buariwa. Buiti mati lu beferdilni abalida ge umege gunil le buagu bei sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubei le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubei. Fui bei buariwa. Buiti mati lu le feridilni abalida ge umege gunil le buagu bei sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinyo agua timmehe ginye luagu furime guarga la le igiru tu lumari Lung ti lichi gung gara dalani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubay la dika tagamare don ligi buwagun. Aba tagano luma amu wuguri. Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Legiye agamari ditu wuri igre warga la dugiye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago. Ariya wagu walame a hon, a gucha go long, a gunfliron lao lel haniya go bay, lao afin yon ni ligibugin a bungi. Ao narinya hane hon luago, mon lumuti la hafin yon ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruin ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago herosalin la duga ligia luguru te bay waruwe te bungi yo le weiri go bay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunya guarigu amu kate harinya gun, lue lira, lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi ugudun huma uribani luagun uribani. Lubaragin lira, ahin ishiga gurigi agufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegen hisimisin. Igre humi lungin lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi lu hanuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi agwarga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika humai gine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luagu ariya wagu alame ha. Hinsien labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habubanyi hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awagu ha anaba gubalun. A uriba bay oserono. Itara luba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwaratiya kei hon ha uwaratiya. Ahen hari gubanya lubay hinsien habubanya hon insiye da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin asa lufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gunyin lubay hamada gu habusar wa. Ka buiti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanyan lu bungi yo adega hamuti gin. uwara kwa huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
0: Goni ki huma lwe hadugan kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubai afayeru wahi hiyun. Ige dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu tiraga da humai lunsung ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kati lungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bai labu gen libidinwa, liishi kuba hafayiru waha. Tagin le hafuridun lubungi yu. Mintana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lung hafuridun rara, tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lung harihini ya gurigia. Ni naru hau, luagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridun lubungi yu. Belau mahirumu rugun, daruhu mai me hubenari, aba me hafuridu lung hagu si bungi yu le labu go bai humanyi. Hagu si meti bungi yu le arihu balin le hadugu bai lidan limani, liishi gu ba hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanyan lung bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladugu libe hadumreha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane gai hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu si bungi yulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kukai ladigunu wa siyalu. Rubon weiga feng to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lung waburha lidon ucha wakuni, disi gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa habay, buguya le sunti bay gabafu, buguya le wairi gu bay lung sundan, itarala. Itaralinya lubayti, ahanya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hong, ferud na lubadun ginye hagu si bungi le siya lubay. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa baiginye ferud na lani hugu si bungi yu hifigong.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunaro ya laa. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, si bahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kagirige lwagu hayundori ya la. Hugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayundori ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiya lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubai sinyala hauchin hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubu. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugu waga bai ginya lau sumbugubu. Kama lumu, ahi sandi lubai bago, lida bai luburiga sumbugubu. Ani lubai ti luburiga lubai lampu lebida bai, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linse do ba aba hadagin lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagin, lisi ke meme berese ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari don. Ni toago dago to lumbon hadoro no. mafuna ke ke begi timati bagari sigulau egini ke begi ugu bu sugu tak dawu ariha huma hontu nur ha ha mabanya garabalirugo mabuna guhanya malubaha mareidu ha maya lubaha ni lida lagai lausun lira roti haguchi lesieluwe egini hon mafuna ke ke begi timati sugu hau dunuru kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo kalae be lanarme be lafa gon luago kawago hadire tatuago dogo aria huma ida linha la loina mudun fuluri lauson mawadi marila madug ligi ya kamisa nime huruwe salomo lauson luende gon me vende ti meha la dogo gon kei fuluri ainti dogo da lubali bungi hidru itara leo uunye be lahucha Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti ya riega. Kabasa wega o kabasa wata o kabasa wadara. Gurigi ya halani gubo le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shibungi yu sielu le subuti hebuba li kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere du na lumaguwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu lumaguwa.
1: San Mateo capítulo 7
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
0: Michika huma haduno amu. Michiku walamu guginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduno amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarau ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luagu bena, aba meladaruni lukuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba isun uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya gube liluru du Moisesi toma halibru profetago. Beluhu malida gen bena le burura gube. Ladiga bena luma uma le anugu be gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu be gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goniki huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyi tinya. Uguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hau tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lunhe beluruba lan lin don aruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusara guduni, Sarago banyarinya gutia no, wabureme. Apurichi hoti wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti narinya go hong, ebidi ya gubayinya don no, dice humano y huye le adago bay woribani. Le agambutina, adigale le no baybe, iteralinha ke yaba wuguri gufuana dati, le adigo bay luba ligibogudub. Abaliabi wahuya, abalinuru duna, fugu wagarabali, tuagu muna tuguya, muigua dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambutina, gamaluma madigulu muti le no baybe, aba wuguri bidio watau ligia. Le abu na gubi ligi bogu sagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wa garabali tuwa gumuna tuguya mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubi la dimure ha Jesusu, ma luweiri hani grigye laule la rufuda ha bay, la diga laula ubafu la rufuda ha, ma makai a rufuda ha tiyel luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubi Jesusu loige wubu, Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busien gayarati bareida guagadinima.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Areida guaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Maringa baiti anika un. Nyudur gu barufu da guabun gu lun fadri. Rubei me idebe se le guagu bi larinha gu Moisesi. Lun harihi ni gurigia lua guarei da guadi gu lan.
2: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
4: Nabure me anihi nubuin ron lau sandi le deregudu. Luma sarago gariti luagu.
2: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Nebuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me. Madinat nalu bebelu runubyo. Arinha gu gubay dimure ya. Aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadi ha. Dale narinha gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinha gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinha gu lu nubuin lu la digi furme gu katei adiga lumuts.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gu bai gumada ligia aba taweiri du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arui hani le siye lubei. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon luweiri aga iluburiga. Aba mehayahuwa ha. Aba me lakiri hahari le luweiri hagarigu.
2: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
0: Beba bubion, la deguba le wagu beba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubia fedro. Aba ladariru no lima de fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luagu tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe. Aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dubai, aba hanigu sarago grigye ha gawago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanye sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure, areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sun le, lo lagunfuli ruleme ha wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bay luago Jesusu.
5: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luagu sarago hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure luun hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinha gu luun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenyehi lumuti bidi.
2: Aba launa bu ni Jesusu, larinha gu luun.
0: Dariti ya gasiga muhuyu luun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinha ga aba hada ge lani disipulu gulun.
6: nabure me buset na falangni lari geme lo me nu guchi buna nei me aba me na falangni
2: aba luno buni Jesus lari galu
0: falaba na kweto igira banya hilagwa ya lo habuni ni ya hegeburi
2: aba ladi nu Jesus tido ugune aba hodi lani discipulo guluma sodini aba lafura gu aba garaba liheret aba lebeluru lugu di barana tido ugune larumu giati Jesus aba hagagu dahani lani discipulo gu aba harinya gulu
6: wubure me sefu bawa wadibire gua
2: aba lona buni larinya gahon
0: kasa wa uhanu budeta logu watafinya hugiele
2: aba lasaru aba leden halu garaba liluma barana aba lagalu madu aba taweri duhanigi aba harinya gu
7: kata isawu girile agamba lubalin garaba liluma barana
2: Dale la tilleri bay Jesus lo bafuru gu duna hagero gadarana aba hafri du biama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bay hagia hou yenu sifiru gu wuribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasgeri grigia lidage umaligia aba ti haguara ha harinyaga
8: kaso wago bemetera wamu Jesus lire gungi Biabe sana sufri la gidwa lubare gele dana sufri rune.
2: Yenye no sarago buiruhu eiga madise yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galu.
8: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruhu ha.
9: Awa bure me furesei bawa.
2: Aba tilarinya go Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
2: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu dagun. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9
2: Aba ti ladi nu Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin uragun lou bafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesus lueri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Raguba guraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
10: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun lagu gabafu na haule uguri karau warguti lunferudu na nafigo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungi lagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu imateo, le aburiha baluo libruto. Aguburaha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lani na aguburaha ni weyu ligia, dale lasigribu Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
11: Idalinha sa alegre bai ku maestro hama agubra tinha licenso gumadi luma hama amu gafigo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
0: Amagatinha banya. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Pusent ne lugu deme ha buhuma. Mama lu ha dagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu ha ya hari chago banya ligi buge bungi. Ni abi alu ha ya gafigo ti alu ha san sironi helicopter hausero.
2: Abati hayabi halani huang le abadi se hebe disipulu go. Aba hari ngo lu Jesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo go ayuna ra wabai sarago. Aha ya bani disipulu go mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, lariaga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lon luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluhuru bon. Aba ti mame ti la weyri dun khairi ti. Siyate ginya teseruno diwen toy sergiri u lidon uweru le binadhele. Ahen ya digo itara, abame la fonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie meti uweru, feri diwa diwen. Ligie lunti lube I teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara lube le seri vidon biyangu bay.
2: Da nyenye in lube Jesusu, arufu da heisumburi kate le, ligie liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligi bugya, aba larinya gulun.
10: Sunle tonwe ni sani. Gatma lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyongti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye. Aba taguru luagu taru la deurugu. Tarinya gatung gorugu.
12: Lahurugu laguhuru. Tagu la deurugu. Nareh daguba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutung.
0: Raguba gurasu nirag. Arita guadibu la duga bafinye.
2: Lumage ora ligia aba tarey dagu. Danle la chiliribay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grige ayahwa ha aba larinya guhon
0: urih mayage mowe giru irahu to tarumu guni
2: aba hehe rahalao dale frige de la ya sun grige aba lebeluru aba larige duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chogulu wago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugirinya, marihi tiya larigi agua reheina itara.
13: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wagu Davidi.
2: Dan lebele ruba Jesusu muna don, aba hachiliri marihi tiya hagia lumo, aba larinya guhon.
0: Afinyetu sanluagu kayara la narida wagudunu.
2: Aba harinya gun.
3: Aha, afinyetu wabureme.
14: Aha, nabureme, afinyetu.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
2: Aba lefegechu hago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni le ladigubayi Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinya gun.
15: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Harinya gati fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bay ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si huriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, la diga nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoni riti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Sarago hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei gibe ti lunti la luba hon ani logu ti anadag miti. Lunti lubai ti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag miti lun haluba ha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Logo aba we yule mera guagle, eibugo inelie Jesus o hamalani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go katele, aba harinya go lu Jesus o.
11: Anya hati abani discípulo go adiga wadagman le mon lumuti la digan lida luwe yule mera guni.
2: Aba larinya go hong,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu nuti dan luba bungiyo, aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiru guruginya nu lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gido tidan li liru do Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Na ringi hane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwagi li gufuran da humani le la ringi gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lugu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani madumre hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafuti nagin yao le wugiri gare uwa rigutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesus uyengia, aba lebeli rutida uhaligili sihurio. Yenyen aba wugiri hilali aba luhabo, kaiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lidan aba fusu lidan luwe remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun buiti lidan luwe remera guni.
2: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
2: Danle latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagumfu liru leme halarinya gubai profeta Isaías.
16: Aniha, mi buen lena nua di rubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bilu, le au bainagunda, linya bungi. Michi gu bainari sifin lua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magain da gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ha bubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagun chegoba. Ahan ya tinha fare rego lila na aba uburgo o aba lai do reino no ladiga uribo sin aba iradura no. Itra linha guinete ahan la sagara mafia lila di ligia ku anarga fare rego bai. Anida lubati ladura no lubafu iter. Uguya, aringa to luago laula lubafu belo sevo mafia na saga hasifir uribati. Ahan itra linha lubai kati ichigo ba yubafu hong ha hani go loha saga hani. Mafia o di bungi, agia guanari aruhu tahamuti loago bule igwa huma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira loago shiluha lila laruwe ha bungi homo. Ida lubagi ya gayara la lebelur waba gurige lubi waba wuguri hereti lun la nugu ni lillago, ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lillago. Le mama bai numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gotun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinya gubai hun luagu gayara la ferudna wa la sun figo luma sun uribati le harinya gubai gurigi. Ahin tu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sinyabi ferudna wa la figo uligia. Furume guarga gine le harinya guti furume guarga kati uribati nuago au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferudna wa la. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wa la nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu yerubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida in la nigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida in la nigi uribani. Narinya hane hon, luago dame lala chileron luweyo ya guseruni, sun grigi ya gefeba nya luago sun timuri malati le harinya gubai. Ladiga luago ba le barinya gubai bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gie la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magunfli runtia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garuwarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurige halani na dan lea. Aba mehichi gong haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weirigu ti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichi gong haduru. Ladiga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibuganya han laf lida fulasu mabaiti alwa halemera gu. Damadari lani aba lanya gu lungu rugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia kesi aba muna to malato, abuita hoa ro, aranse ro. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nye sigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati ya halani na danle.
2: Yengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
15: anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba lafri do Jesus umuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, Aba la rufu da hasarago kate ihon lo hempule. Aba la riego.
0: Nyenye aba abunago te illa. Aba lafru do abunago. Ida afru haina lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labadunago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago mo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mo. Dans le lasse de Nouveau, Abba Lasser, Kate Malagle Lubei, Abba Long. Abba Labrahan Libri Illo, La Badina Guan Hio, Abba Lawina Mudun Hio Uralum, Abba Lafarum. Nyen Lida again, Abra Tilido Mua Buiti, Alubahua Tibuido, and in Lida again, Ichigoti Sain Luagu Kala Abba Illo, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agarigi Ruguti Luhagambo, Agamba Hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hong grige lau hempu?
2: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yuson kate aram da wati le luagu ti laruwehan hong. Ahin hong, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, li chugu balaun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habu hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gubay. Aba herederu uga gufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gubay profeta Isaia si da le lariya gubay. Uguya, agambu ba gama lumo uba gufaran da hama. Harihu ba gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dere ruhanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu. Agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amugurige gufliti luma bungiyo. Abuse runti hamuga harihi ni le harihu bigweto. Gamalumon marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumon magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe hini le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu habu lidon dubu. Italia kai guri ki hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani. Gamalumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilu na dan lun haucha wagun luma haiba hon luaygi en uganu ligia. Aba hachugeregu. Ila le abri habi lidun hiyo. Italia kai guri ki hagambu bali uganu. Gamalumun weiri te maati hafudun luagu kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sunle aba lafaru ni uganu tida ge hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata gurige hagi. Gamalumon ilo le abri habu ilidun mua buiti. Itra linya kai gurige ha gambu bali ugan. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen. Hibiri ke le ichugu bai daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Itra linya ruwe hani le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubay ilo ubuiti li shari rugu. Da le anyaha lubay sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Da le lawinu mudubay turigo aba legele beha, aba ginya la chula agon hidru uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anrugo, Alia gin sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hayinya gu musulun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahinya ligi ya turigu uwara luma. Iger gu bayhu me lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Aba me narinya gu hon. Nadagi me itinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lo lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, lari nga?
0: Itara linha arui hanilani na cielo kei aba tila moso tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila moso tasa ligia ilo le nyuro timabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bochu ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linha arui hani le lani na cielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu larinha gai Jesus sun kate le hon grigia, marinha guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinha gubai meha bungi li umulu ge profeta.
16: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagi dubai kate le buri meha arakuta guaba ikum.
2: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
11: Furango agu dabai hempulu le luago tihiduru uribatibon.
2: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalagurum watu rugun lulagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebi bungiyo. Aba mehami lido keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linha ruiha ni le lani na cielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gien mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganha ni fulasu ligia. Itara linha ginha ruiha ni le lani na cielo kei aba lugura hati leibu ganyaha bai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganha ni peru la ligia. Itara linha ginha ruiha ni le lani na cielo kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun ha uyeri udra. Data buinchon, aba hachawa ro no eseni hati ya laron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaro ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Ayabi banya li gulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaro ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
2: Aba ti lalu ga dunia Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya go.
14: Aha uaburem.
2: Aba ti larinya ga hon.
0: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moisese lugu furan dalani luago ter aruweha ni lelani na sielu. Itara linha ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
2: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida abon fulasu ligia. Aba la weri du hanigi gri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nye gahon.
2: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
4: Abalabauda gu Jesús aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamugay, hagura asun, la niega hon.
2: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongiya aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayu tidi lumon agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da mahati ebele teni ruton larigien abalarinya gon longwa rugu lausun minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno ke yanu hameme la uri to asa da gudai nichigu nichigal tirichaton ebe lam gatiabi gumuli nugurasa
4: abalarinya gon Jesusu
2: aniha alarinya kubai agusara guduti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon hayumra gutinye lo ariye buwe yugu Lalu duba funagi e luba launabunia. Narinya hari hong, lagu lichi gubi la haricha hong ani badara se habai. Gama lumong, damele nagiri budon aule uguri garo wargiti ubowa gong, nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
4: Ruyati Jesusu aba hempul hong, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anenganya amu garigi ya kei nikata, larinyaga.
2: Aba houdin biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idu larinyaga, pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunda ratina bia uwei asu lida dimasu luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubun. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le rederu disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larin hinsin elon, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila nigu wagu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, aule gafigoti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabu beila nungu, ahin le unabu beila nangu lungu wa, weiri beila nungu.
4: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahi inyumu, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi inyum, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, Mebelu bailidon.
4: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
5: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
4: Laniye ga Jesusu lung.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, aba arigunyan buiti, bongiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
4: La niega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
4: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niegu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
4: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun. La diga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinyegun.
2: Henegu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Menegu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
4: Aba harinyegu ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaro.
4: Larinyega Jesusu hon.
2: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
4: Larinyega feduru lun.
6: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
4: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamule.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La guardan luego si fresándole rula liboy won.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Ni duheno, ni se tinganu. Mafin era huma, aun sun ha, ariña kubanya logo, buingi ula, atimur heboy hayum lugugi. Ocha humanya, lun harihini ahi, sifri sandu luboy, adamboy, o mama lan ligi. Lugundu builinya ubo ha u profeta go, geti. Lau igaburi le, gayarati, asubudiruni, le, gama balin sifri sandu. Sun le ariña kuti logo, kaila grigi le, tima tima, tilebi kristu bo wagu. Anihi, sifri sandu lida. Ahi tilearinha guti logo iye ni la. Logo miabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba din logo liabu ibala sifri ligi. Ani anihi hali ubo wag. Nirahunyu lani gubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugulao lani mafia sifri le hada boy lani gubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kate ile harufu da haboy. Lige lebu boy. Agambu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingio agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungio mahati lagambu ni. Italalinya luboiti. Gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi etenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi anibay. Mama logo wagia la hinsi habubay lubu ingyo. Luago ligia la hinsi habubay ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi atinya nu. Ahi hinsi ediwa lubu ilubu ingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubay. Lun buingi wu. Aniha lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lida nyadiwa la aba luma buingi wu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu. Wong. Wagia kwa narugu ariha wa maa lilire buingiu. Ariha kwa wamoi luago lula la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu lea finye rubu luago lira la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wa maa lumu buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu insinye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufude. Bugalumuti isi ya ni tima tima ti anufude.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahimisia luboye libiri abagriye lun le ariha lumuti siyaboye hinsia la buingyo lun le marini luboye. Rula li Kristu kumati le won le hinsia boti lubuingyo lun tiginye hinsia la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sunha afinya banya logo Jesus sulan Kristu boye age lirahinyo banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi yo uon. Ladigunu wa le lubaibai buingi yo, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahubai buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubon wun. Le afinye boy logu Jesusu lan li rebu ibu ingyo. Ligira gunye gayara laganye run logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibu lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia rufu tubalin sun inaru ni wun. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubibuingyo logu lirau. Le larinya kubibuingyo logu ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida agenya la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bai logu lirau buingyo, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigo kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni logo agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihin figon lani na oveni, malati lo lafure idun wa lun buingyo logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na bailan oveni. Subuti wamuti logo grigia lan le anigibali buingyo kaisi logo chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wa mabuingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu. Hinsie tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsie tu ginye hon sarago. Hinsie tu won laduga inaru ni le tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi ugu chili, lumo wabune me Jesu Kristu le liru ugu chili.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bugubu, kamalumu ahin sandi lubay bago, lidan bay luburiga sun bugubu. Ahin lubay ti luburiga lubay lampu le bidan bay, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon biyan yubu dirugo. La daga linsya do ba aba hadan gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra wabay luma aba hadan gien, lishika me beresi ni luago le aba. Siyate le seri du nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubay tin hon, ma dihere huma luago kabalan heiga o kabala hata lun habagari dun, ni toago dawgo to lumbon hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sige lao egini, ke begi ugo bu sige tak dawgo. Arihe huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo, ma buna guhanya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lidan lagay, lauson lira roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ge begi ti matan sigu hau dunuru. Kage hida ge ga yarabe lishu gon bia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere da tuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lauson mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulore. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubay ti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luagur yimbri kati le haritago. Ahin huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi ya bubali kati lehe megi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barul mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
3: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
1: Michi ka huma haduno amu, michi guwa lamu guginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichi kwa haduno amu, ita la roba guginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba guginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida behagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishi gun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba isun uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule selu bi kate buiti hon haa muri hati nye luma. Sunwa da lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya gube liluru du Moisesi tuma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gen. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumu chaditi, burira ulinya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna da gien itra hanya kei animali guganyi tinya.